ngasi jeni la sit sa thajara kada ba thoram sing tabiri ba singi mafam da khanghan jari ayuk pung taruk minitara tahan jagani sidhi dakta

Inglising nga magacamapal humpuhumdoy, August ki tang tara mangada, akas bani infal haudoki. Matandu daging nga si fawba akas bani infal na manipuri tungan-tungan ba isa'y makalsingi at sa uba pambag ang masupido na lakli. Tungan-tungan ba sa hekta, sa dada, ay ko'y natadun lakli. Pinagi sa hek, nat isa'y isanda, kunung isa'y isayda, film isa'y matamisa'y sur sa isaksing. Saikal, sa isaksing.

ba ing laba momon minoki mapu srishti karta oiba ibungo khurum jari na khuya thambalda dharma na mayeng tarak laba matam adharma na makuk haigalak labada dharma bukan biba adharma bu manghan biba ibu nangi avatar dhainyani nangdi gita bani gi lengdraba mapuni ahuba aruiba leitaba saknaidaba kachari thawai haksang animag

0: Asaiba nandalal roi gi tongan tongan ba masak sing mai thong sing gi maram da matam kui na loina rakla ba moina miam gi saisak pa samurai lakpam nabasandra sharma miam gi nababhol kinona asumna phongdokli
1: sri nandalal roi angakpa sairing ba mani nama tang mani akui lamdam sigi moni yori busi romantic satire patriotic amadi laishon isegi amadi philosophical matanga ate di bagi gi makal sunamon di yoba magi kalam di yoba dum laba sering ba mani kavi mani bagi syam hai am noktana sunok noktana manato ba fagi si koi nokta bangam de adu migi mato sutam yam hai adu ma ulabatar ti college da ati lambi da adu gi mag ko na koi na college dor kan service la kan de su maga unabdi am no hai am refresh hui mam ikiba matam kuir wegi tung da 1975 60 adu laba isini ahan ba man irak pa kan de kangla factor ko pamina tuna pan ki basur ke am yawi biti ro ta mag dukan amadi yoromi college lor kan de adu na nungda waram da akun sang ba kan sa tun ibanisi mahapu una bacali man lor kan de thola kan de dukan close ro mag man pra hisab kitab kas mon lan sini mag na thola kan ko hum pamina ra thok bi si am yam kangla factor ke lis tin achar na hawi ngi ti an mai ba ko ye ko ji phowa ekoi tanadi mahak ketang masa sondai suidna abadi gyak chang ketang sona lewini biam kan manu pani adu biam strict koi ba maki life to maki life routine si maki am strict koi sabani an life ti ba hai batare sonta ki ba de ki ketang maki ekoi una ba hek phang da ba ekoi na chala chala una ba mana koi una phang ti ma auto mo tong hek lak dori ni volunteer jo ki tum la ba sering ba nandalal roi ai marup sanato na sak paisi sunita bagini khanginu ai no mate di udaram khisi adugum la paisi adugum mai tegi nong sagi ma tan di iki paisi akhi ya atho bu sing son tarak pata man adu mai to no ai jadin iki paisi ma mama nang na chak sing ta chak thong ni ngi ya no ai bisi ni ai gi isi da ya am de ke thok mok thok na horak la busu ai bisi matam sina matung han chalak pata rati ai paisi ke ama man i na i sakki hojik ta na busu inang no na re all in the radio isi kunsi matang pandre ko kole tam ni pagi matam dugi numai ba nung sina ba yam cham na homi na pagi matang de lek sabi pakang ama to ina khina nung sina na le minar pa dum ma yam ka to kole sta man irga tabir in sat na hanga kuitri reti or nandral roy atang ba sering mani atang ba kabini mongol oi boy shnu tek takai ni am pun sinung sang boy shnu matang

0: kang hau dia da ko mata mai sia hau ji inga tha si ga da wan mi ki ta ngai sa lae ma thang da gi di ingen kum khai gi mata ma hau rak ta na lau ling ba lau peng ba gi tha ba mo hau na ra ani do
1: abo nga si ayuk si bu injang kari kari thong na ba to si ga bo
0: se mahi nai ba saugri gum ba ma thong ase ko noi na ku na ngara helak ba khang ma tuan du ga ngara aina lairak ba khajing atek ba du ga hawai mangal ating ba du khara hapaga ha tangawang ngawrasi
1: abo
0: du ga iron ba siri saraba maga yaw rab di yare kai daura ge imau si di ha
1: ying bi yo bo ai ku i ku bok na maningi wa khonglom de gi usoi sa wani phu ga puri
0: hoin hei ma sigi usoi si di ono

0: 棒读的。Aku dah luai hai dia ma.
1: Madu na tabah ma gasu lai di. Ma bok na ma su tem bada. Isu gi kazai yengi ma mahek mali. Isu gi ma mita yeng aga na ma pahek mali. Isu gi ma sinban hek yengi ma bok ay hek mali. Isu gi ma itong sisu kana no aman ba ma lai. Hai do oi. Sahan ge,
2: hai di sini tu, ye, mesti yang tu ming mana ni, ming mana ni.

0: 흉흉 열아가 샤시 네 했다이데고
1: 와리다 밤다 미팅 바니나 옴삭나라다나 모웅아마 이따오 따오이다
0: 와리리리도 누비오이자랍수 온통나 하이크에다고 마항나 리버 와리도 따바다 밤나부 누가이네 해마마
1: 누가이보 누비나 와리리가도 니 하이두다 아이디 이놈 누가이다 로이드라 하나 칼루바니 아두보 mana lirak pawari du tarub dan nungai man gida na mihma yam do tumin si mo hek lau na dia tau riba
0: nupa hai ba leite nupi hai ba leite ahi ba mina chaklak pa isai lirak pawari larik ta ba da adum nungai ba hai ba siri hom na sani da na
2: ai kui ku bo ka ini bo ka gi ai gam sana la tu na kangi ba ton piram ba ni
0: hai kangi de bo ayuk to sok ka yang ne hairam ran hai
2: ayuktana agam cha khogi bamon mamtopta ushop taw gani madu su yaubi yu aduga nungthindana kangjing badu da su yaubi da ba ya de dana hairami
1: kana no shbo konthon da gi cycle thau dana sanga ishbo
2: e asidi ai koi now jingkhai ni ne
1: ah jingkhai da
2: lairik iba pa ba haina na ba tambi badu gi matang da anau bo pau pi ba lak ba soi na ki oi rang da ma li bo o
0: ai ai bo mo chin kai ai nang lak li bro ai chang lou lao ne chang lou cha
3: pen do ai ka ri go ma ma sum ta na zani de lai ni
1: a se se ka khala o ka khalo i bu ma se mora si dang da pha bu lao se pham pham pham
3: hoi phani man phan se ge
0: a ka ri no ai i bo nang na ta na ni ngi hai ri du bo ai ka ri ma ta ngi no ne
3: a pen do ai ko in haron ma yam na Adult Education Department ki makhada paikhatsaba New India Literacy Program gi matung in ne adugi manung san na ing lishing ani ga sukna kuni thoidagi ne lishing ani ga sukna kun ga tari phawgi manung da mipum ting na iba pawa hyanba madugi haidana bo hotna bagi pandam se masi phang ka dewa yam silatre
1: hoi ni ibuma noi mayam sang da na kan na hona bi badagi haujik ti ekoi su iba pawa khara khara do
0: Marisuba
3: lairi ki ahana parada yauri bese ai khoygi oiba harau tayamba haiba parasini masigi matang da ipandoga mangjong na ai khoygi oiba harau tayamba sibu kayam leige madu gi matang sumtana jani dena lakseini
0: madu di sum hairaka matang ai taro ko
3: hani ipando haibiro
0: sajibu thagi nongwa panbada sajibu charao haidena ngahan singba inchang mathen thong laga lai de kat laba matung da mayam haung chami gi nungai de ba numi sima mu leire do
3: ei
0: adu dagi di kalen thala ko da di khun na yam ba da lai ba umang lai gi lai harau pham ayam ba da lai harau bu gi nungai de ba jago i pung sha gi khojen tan pum nin nen nun harau ri mi ne
3: hoi hoi pa do adum soi khang jen
0: ei adu dagi na ingin tha gi ni pan ba da kang ching ba han boi na hauraga anirak shuboina ingen gi tarani panmada aroi ba kanglen gi kangchin ba sipang thok kadaurim ni da
3: hoi pandaw
1: duga nei bunga

0: na kuwi na suhan bang amdre hai badai na hai nasa nasa na lorak lorak to handuk cerga na kuwi na kuwi ki ojero hai bo phau bada maru na matta hai rak tiene na kuwi bo
1: kari no ne hai ge dori si bo ma za lu hong la badi ma pa ma ma oi singi to pham thok ba ma thong ni na ai kuwi na handuk pham thok bro tong an za bada hok thok sen pi badi lai da na chen don sing wo hai ri si bo ngam bu ngami ne pa bung bo
2: ngam hai ba chum me amara amara nga si dine mi le ma ta thong na si
1: ma ni ta thong na si
2: yun si bo hai ne yen do ri bra ma ta ga yung ne yen do ri bra ka mai ni yen do ino si bo wo a thong wa du da ne lai bu chen dra ga ne ko dine yon thom do ri ni si dra ga ne si du o ga bu gi ni ha
0: ka ba yum ma si bo ka mai no hum thong ne yen do ri bno
1: ka ri ge hum thong ne yen ga do ri bno pa bo inau ibu tom bahaya, masa sunju ini lahir. Mayu makai rapal eru. Mana hingga na buka yang kini hingga ni aje pabu. Maki dini saruk thong dapat siar eh.
2: Inau nai dapat siom eh. Yang thong rasa ni.
1: Mana sih mak?
2: Maki dini thong pam thong thong
1: thong dapat siom. Thong
0: kali ni. Kali wano nak kui nai sih.
3: Thong
0: balik dah. Nana wajah miman nanti mangun dah kerja na bisi dia hai dah na. Atau nu mibu tuhat pige. Maki saruk thong thong thong biru hai dapat siom. Ahi dingak tebang amdi nai. Jadi, mampan orang tang budu na yang top guru ge, hai bu pahum ngamri ne, top top maya, mampan matang matang topi bersih dah. Ojek, jadi, biar orang pas tahu ni, makhatam thagi hai ri, mampin pahum san bi ngamri ne lahir bersih ne, nak koi di mien mau ere matik cara, nana ojek nak koi nak kerja yang sen bi kedra hai raga, minungji wadok na lahir tiada kau nak koi asyam.
3: Kali ini nak kau nak kembali bersih bo. Isah si masumi mana dre, masah susol eh. Napa si jua halui silak le. Ayeng, ay kau yang hukum nasolak laga, nak kau ini yang cint bihun nana bahaya dana. Asal mana pasi na imung asigi amor agai patau di ina kaluka. Semang telung sit cengli dana, ujuk papa. Sayum bu helabi aina. Mau na sadana ngamli mama khai hona ge haidana mana manin naidana imung mangon tulsi bong wai sili tairi dup thang mai thari lukhak sagum ju sengli phengli sak ising ju thongli na khoi gi na phina rol phaw ba aina su samli banatro na kok da chiklak ba da aina chen chen du na khoi gi seba tawri ban hatra ne be ma na khoi khang dra ma ne ne khari mata khang dra ma ne
2: ma du din ya pujari ai khoi ni di ithau thab ka na bani na yum da lai hawa mi na taw ba ta ba
1: ta ban
2: lai min ra di ngam na ngam na ba taw na bai di ni kai no
3: ai khoi gi awa ba se khajik tang ba ba khang de da ko na khoi se na pa gi tha gi pension khara si na ne Magi masagi sana na bahidak lay kraga. Imong sigi sing sa hangatum. Po yeng sa yeng lohoy na pura na baho na basibu. Na koy bu yeng magam liba na nebe ma. Na koy bu no mata. Yen sang sara matang bulay na karo. Na nawa sigi maming gabasan bi babaw bu na koy ay. Na koy ki kurak tagi nantagi bani na adu dia. Adu bu na koy kanana. Tapi dia bagaimana tu?
2: Matu puna matu. Mapa mama gigi matang ni hai, dana hau jik tapi naun hai ki tu buat tapi hau
0: terbang. Angang gue ni kita, mama mapa nak tak lama su, mai masing tamal lama su. Masa asing dunia cawul apa matam dah. Mama mapa tu buat masa aduh, amok tak kata dunia hai bersih di. Imu bi mukoi di, tada mani nak.
1: Aduh ada, wakoi nungoi kang di papa.
0: Nakoi nungang di sana tu. Ibu hal lama di ibu ayam kisuh apa ambang hak tera.
1: Ai khoi gi apam ba se ma khoi gi su apam ba ni
2: mani mani
1: yam na nganga da na kana de babu ai si ma la o ai khoi khoi gi ka da chang la si
2: khoi khoi chang na la si
0: hai
2: ma daya daya na tra ne at le pi du bo
1: ni daya ni
2: sang o phamura o
4: ma nei na ma ai tai bo tom ba ga amuk ta una zake da na lak sa ba ni
1: ka yang kui re bi ma nang lak pa
4: ngai ha oi re si ma Tanja masad dana, wata na ba loy ba sumngai dana kau zarak taba. Tapi botom ba bulai tabra ina ma. Amuk ta unas zake tau bani, lay bida bro.
2: Ma ki wasi, ay koi kaya muna kang di bo. Hau si ti masal lay di ne di ma. Pang kidra. Di ma nang bo ngai kiki.
4: Ngai zara roy ina ma. Cacerani, yau zara ge.

0: 노 인드라 마차가시가 십배이나 베이터 보니 빠시부 까이동나게 되나 따나이노 강디니
1: 강디니
0: 마기시부 마시나타디 레이들 살라이니
1: 레이라 마로이 비 마축 레이 레이라 마로이
2: 모이 바봉 하우디부 아이코이니 까이동시 하이베노 아이코이니 길라이박세 티크라바자니코 Punsisida, masama maugi mapansaw. Seba panguhay na tamlam drabazani da.
3: Si, kay daw ragin hindi sa winang mo. At yung nasado na panggal na natanong wakil jung hakta po tadri ay ba? Kara suta sinusin na gumsi kay daw ragin.
2: Karigino, karigino, engineer doktor woy rabay koy gi sa hanipani asina. Aso yam na lantum sampati da sobtari ba si bo. Insin ba na tana? Masamasagi wakal amat at thok trene sa singsya. Makoy bu simbiraga, makoy na amu manaw, masamasu amu siyang gudabani hai basi. Makoy kangsin na kidare, kangsin na kidare. Mawani asin na ngang nariba. Ay koy si, masani pa asigita kali, asigita kali. Buksin siyang de, asini makoy na hai nariba si.
3: Ay, tawbagi di ay koy nisho. Man, asuan bahay bu uwi rabani na niya. Magi tamo, karadi kali. Adu bu kali ya jumungay. Akuin magi karibu hena tau kira bagi na.
2: Kali su tau de.
3: Mama na basing gidi, maming lo uwi nasa nakre. Magi di kadai. Maming san bidri ay dina ngakshat na dina layri basinay.
2: Adu ni.
3: Hai, ay dina lampai chat ki gadra. Nata nata bu wakal kalak tana katu karan chat ki gadra chingnari min hai.
2: Adu ni, ay su ni adum na kali bani makoy babung. Ay koi ni gi awa basida. Lanang laba hai bedo tare masu.
3: Mani mani.
2: Layang bi basungam de do. Mahi makha tam than basungam de do. Lairik phai hai de na kai dong na ni. Sa se. Mahang masana di ne. IS nong ma di woi khini hai de na dum lai khra bani do.
3: Ai khoi na khanjara ma puna ma loi na ona te na re ne hai be sau bi. Adu wa no hon ja khi bedu bu asum hai no wa ja na baro. Pati de go ma khoi se. Ai ne. Yum se sagat pa hogat lok pada. Ta da angang jau na nuong ma nuok laga hai rami ne. Ai na sa nupa yam na pok pa nang di. Phajaba si ke yum saru nu. Na cha sing du na muna rakani. Thang pai na rakani. Sidok na ni. Yum di paal mi ne na te hai ki bado. Chummi da.
2: Asum pa ni ma kui pa hong.
3: Ai di kamo dien he.
4: Isa nupa hong ki matol hong saare. Aak tung koi na lehu ba yaar ni hai bado. Mahang na nuok ki bado. Asi di aar ta khangyen he. Bechawi. Nipa masen phana nukhi na dana punna samin na rabasu. Nupi masen wai sit patay badagi. Adom matang matang kaina rakani sidong na rakani nebe saubiya.
2: Hera, mihi masani pa mayama mapok palay da. Ay koi gi sumay na di tau de da.
3: Tau da bahay babu niya. Awang kita da manise masano pa manga nupi mapuyi. Nupi dun atombi ni. Tada mani na nungan badagi yu pagda tata agal leram bado. Masi din yu takidre. Masasing se laik la shubhau ba amat tamal laki dabani. Adu wangang sing dunan he mana mana tokpa dukan bamba cycle chamba workshop toba driver roi ba. Mana mana tokpa ngamna na ba maranai huana ki dunan he. Mayung makaya se tapu tapda bane sabu sadok pane marong marong. Kaya adu nuksina na aray lay tatana dana minnari basine.
2: Mani.
3: Masa masa lagi matuk celu raga hancilak pada masa masa lagi ngomuk lelak terbesu mapa lagi dilupa mengapi babius kita matur besu lele ini besau biar
2: makoi pak
3: nong yang an baga seng nairu mai terjaga cendun cawa pulang lang nanti laga lekai di mari mata meru mapang singgi di bekar mau so melalu Hong Kong dong ba amat tercinta tena nganta nganta babu woi bayak tercat kini pura bestu pun kini Asini ne besawi masa masuno bu parabadi kalak kreda saida kalak kreda.
2: Asumbani makoy pabum. Yengone nung bu nung sinarabadi. Ay koy da ay koy gi ibo tomba. He una balag bitusu. Mabung ahongi masani. Mapa mama lay kidreye. Lomi wera basu masa phajana semlamba wera male. Mabung ahanduna ne. Past class kan tek tarani yai maduna is aduga atom

0: Tayo po ba? Ay nasang mapum na magloy na putok sa gan. Tayo po tong ba? Ikaw ay niyayas tamuse.
1: Daya, madunungay ka da pa man din eh. Yung, ay di hingli hay batangay ra ba? Tunggya sa utra ba? Mutlam tayo gitaw may ne, Daya. Ay na nang buti, ay gi amam basang sarchida. Singsin ning di eh, Daya.
0: Tayo po tong ba? Ay na hay jari ba siya biyo? Tayo ba ito ang makuigi tayo manido at sinapaw daan na nakat na sabay ipam sa di. Ay tabag na utlagi hay na chap yung naleple.
1: Daya.
0: Matam karadang di. Makuigi ipaw ang matapaw na dana. Layri bra, laytra bra, hay ba paw wakangan na. Tumin na. Sak na hay ba miya mawoy na. Makuigi makuigi mamang naleple pa do. Ay ipam sa ini tayo ito ba. Ato ka tayo patong ba? Pum na mag-asigi pa na ba di? Ay naloy na sinzage. Ato ka, makoy na ingon da. Piki ba'y kay ba dugi laman da? Ay sing basagsage. Tayo patong ba? Ay na ay zari ba siya biyo? Tayo patong ba? Ay na ay zari ba siya biyo? Ay na kung pa'y doon na kurong zari. Ay na ay zari ba siya biyo?
1: Karino, daya, tawhi di eh. Hugol, hugol, daya tawhi di. Hugol na siya. Pare. Nang adu yaura bani na ai ikai ki wang la na acho parem thi dana nang ding batu da di thunga lam lage ai nang na sin bapum namak ai yare daya
0: dai batum ba
1: daya chum bani
0: dai batum ba ai am nang ai re dai batum ba
1: daya
0: ai na ne ai na ngarang mai bi panji da phapatta mai kai pak na wai na pum namak ing ru bani
1: chum bara daya
0: Hayangum sakaisa numise yamna pai haye hayang mag ai khoini ma panda ma khatam thanna ba sasi tai ba ba aduga ne ai khoyani sidegi pulap sa minaki haiba se khangdana ba tai bo tumba na ne bus ta Guwahati phawa adum sat piramo aduga ne hotel ma de hekta le biramo
1: ai se de ya
0: ai na hang sit flight ta Guwahati phawa la aga adum sat minara se tai bo tumba Tikai nungkit, ini loh ini tahu zara niye.
1: Pare.
0: Aduh kan ya, karena mata dah, ima apa bung dah bau ba, set kani tak piram kanu. Aduh tapi betul ba, heing ne, awang bius sida, kari mata puda ne sangat terlak piroko, lak piroko tapi betul ba, lak piroko, lau ba.
1: Hoi hoi, nang nado yang nung si biru berita ya, aisyu, nang nening betul tadi tunggal ke. Aduh di. Kue ni muka hanna betul sih.
0: Tapi betul ba, tiang kerani hanna betul sih. Selesai tu di, gari dah kakat biru.
1: Cici.
0: Selesai lah.

mathangi kol lo khuchat ringai mangoina na ise makha khudal dum jari midlu film dagi ranbir thongna gi khonjel da hero jit nawrebum na sairang ba amadi toni hebum sairang ba isaini tamina si

0: Adonut harum tabiri besi akas panim falgi sangai channel de sanduk ceri ba good afternoon ladies ki thorum ni thorum sigi tumukta thamzeri ba ikoi gi studio gi telephone number 8798803293 amukana ningsing zari 8798803293 thamzeri pa telephone number asida call to biraktuna thorum saruk kya biu haina lamda masiki nupiyo bising da hanana naluk ceri Hello. Koi call chitat ki bina wari saaba phong jau dre. Matangi call lukho chari. Hello. Hello.
1: Good afternoon, sir.
0: Good afternoon, taram nuk chari. Ming lai phong tung khang chage.
1: Sir, ay, wangoi lom yung nekai di ibiam cha khang nao jani, sir.
0: Wangoi dagi ibiam cha kwa. Taram taram nuk cheri biam cha kari karam uwa pham sing pung tuk kari tau piu.
1: Sa, ay na si tham zani ngoli, koi gi, ni yam na satpa, kagi, kano, lambi da, koi hame ngumba, san ngumba, pung zan baze, koi gari tau bazing da oi, su kong na satpa da oi, raga su yam na nungay taba.
0: Masi magti yam kero, tini ngay su oi.
1: Kuro, degi, san da zu kudong tiba tokpa ya mi da zu tokpa ya adune yam nungai je do to sha bani
0: hoi hoi masa kari karum kari gum ba kan da dum ko su theng na da bana te lambi ma pan da san pun che lamba da gi khoi ke hai ni sa san sin tha dorok pa hai bata re chabom nei ta bagi kudong cha da su oi rang da ba ma le ke hojik se ayam bana lo u ba na tra kan ing khol koi ba lam sing se leshilaktaba adumuk thengna jare maike maike gi oina kari koi godown chingba adagi structure sing sazalakpa loina na sandabung sing mangshilakpa jegi acha o maramam su oiram gani aina khanje adumuk po amabu ra su miwoi ba koi da amadi sasan sing da ni mukta akai boi ba thabung ni na atopa kari maram sing kari kamdong na tawra gadi phagada gi haibu de koi punna khanthamina ba mchang haina ayi ma kai de kis tham jari pim sakari kai wa pham sing tham bi khini dak bi sa
1: adu ga ngati khoi gi radio ta apa na ta khoi gi ngang gi skun gi from thagat pada dung gi ta ba gi dam ta santok pi gi ba khang da bajing gi khang na ba na de du da ha bi gi ba sana bi gi ba dila hai ta ri ko adu gi dam ka ju hai ni ngai lai ta na all india radio bo thagat sa ri na tham jage sa
0: khoi gi dilai bu phab ni hai na tham jari mayam na pen bi ba adumang na sandok chari ba thorum sing si gi hona jabdu gi mai ya le aina mi kup tu de lok jari bane hoi atai atha tham bi ke de lai pra sa
1: na si
0: tham jara ge ma thang da mo ka na ni fani call da bi ro pa yam na mag nuai je do ibum cha wang goi mai kai rong gi oi na di lok sing di sik se ka mai ka mai hona bi di ka sa wang goi
1: yong gi di lok di am tong na dre adu ko pham na yam ba nga ka ta we lok di ka ta u do ping ba lo shan na ge sa
0: hoi hoi aduga koina sum cha cha ba matam de bim cha hiang thang de gina koi samuro yo blam bi se maru oi blam bi m su oi ri de na ko se gi lam bi se khara kha ji khudong cha da ba dum thing na brain khan je bo jik se kamai kamai to bi ri ge
1: sa lam bi di nga ai tre ai de na chana de
0: ko ka he na khudong thi ba ma thok pa ya ba gi oi thok du lai brain khan je bo lam bi ma tek si da
1: o lei lei sa
0: adan masimak so koi mari le nabasing na diyam no mogyang han chaning bu gi pa ma du sulai chai lambi hai ba sidi ai gi khungang ai gi lekai ai gi lambi du khotang pharaga ai phare hai ba yadri ai na chat ka dori ba sima phom khudi mok chat ka dori ba ni aduna ai gi mai kai phara ba di ai koi khudi mok ki phab ni hai ba wa phom se ai na mai phom khudi mok ma phom da hai chaning bu hai ba ta
1: koi chu me sa pu na mok phara li loi phom ni ai khak na pharaga ai gi lekai ai yim no na ba phatra ga di ai ka su ta khot ta ching di
0: ta hoi yam nungai chai bim cha kol tau birak pa thorum sarga bi pa hana hana thaga chali
1: thaga
0: thaga dang thing

ta anjari ba isai asiga loinana ngasi gi damak ta di good afternoon ladies thorum lan thuk chaba matang asida lochin jari adon ma thorum ta biri ba si fm megahertz ama hum dasmik manga da sanduk chari ba agashvani imphal ki sangai channel ni haujik git mala thorum gi tamoi khoi ki announcer waikhom chingkhingan mada sinajari

0: Begitulah. Alamak nak kaji saya degi pung nak moy ada degi ni pak ama pung di irai lain lah. Pung saya tu muka cakap nak tu mainnya tu mjei.
1: Ima sih kau, betong anak zaku isi cemgat laga. Tapi saya tu tau bibra at kamera tau.
0: Aina tong an besem ba ya goi di letri hu jo phong da tong ti mai am se ge dong sa ba
1: o za sing sin sem bi ra ga ima sin
0: a aina sa ja be wa da ne
1: o ima si yo be tong an ba za goi di letri
0: a aina po thok ti
1: o adu angang sing di ta pi tam bi ba gi thabak te dum tau bi bra
0: adu moi na ka no participate da goi ka ha na ka anda khade da ta goi ha na khade tam ba de ga ga ngum ma te na chum ka ba ka wa sa ba chum participate da goi angang shun gi ga ka de de dum tam me ba ha goi na di tam de de ga ai ni shun ga li kha ta de tok de ada isa na pa sing na de ima wa da chi wa re cha ta ne cha le ka ka no no po tha ro ni ya de ba
1: po tha han ni ye ba yum da pa ma le han ni ga ba hoi ma mang da cha pe ya ba sa la ba ni na
0: de pa de
1: ada ima si ima si na shom ho ji pa bo da sam lai ba za ni si da ko gi ima si na performance pe bi ki ba sing sia koi lai ri koi na ga do ma thamong ge ha ba gi wa khalon ga di lai bi bra kamai ta wi
0: ai lai ri amo phong ji ni
1: o
0: in mane po de bele ti aspect da dor ga si wa khan stay da khan public so bo na ba
1: ima si ha ri ba lai ri si da yau ri ba si kari kari wi bi ra
0: si ka no ne akoi gi mane budi jagoi se sine git gobind se de gi ka yam na mari lai na ba mong de ka yam nok thok akoi mane pur jagoi se di aya mane git gobind de gi yam nga da we ba adu gi mai khanda kada de gi lok thok pa ka do ba hai ba ma yam do adu gi
1: sigi lai se lo ya ore
0: sine ya we ba se de gi lok ba ta ne ha
1: ba hoi hoi ba ngang sing sine su lai se pa ra ga di jagoi gi maram se da khara da wo su mateng di pang de na ko makoi da
0: hoi hoi
1: khang na na bagi yam nungai jai ta ja bada imasi ado imasi na ko gi anga ngoi de gi sum jagoi tam birak pasi na matam matam tamak pada dance ka dami da thapak sanga pasi di karam ba matam da gi oi biraban
0: de gi ko yam ngan na sanga ba
1: adu ga imasi na nga sai habi gi bida budi mafam ayam ba da di sa pire ko india gi na ta ba ma panda foreign country da su mayam sat pire adu sat pa ki zarni se kitang tam biu ne de mafam da lai rami ba jagoi gi se utpa matam da khoina kari kari hairak paka hai bada petang tamina
0: performance pi ba ma tamse da mo khodi yam na ma thayang na mung tu da badung na dum yenge
1: ha
0: de yam na jago ani khata ne sar ma prabhu ga khandita ai ne maga jaba bu gi ma ga be penge ga ani chikata ne ai tam ba sungom de
1: o khandita ai si yam ta zare do khandita ai si na kamai na sare no
0: khandita she kai no ne nai ka ma khani pan le da na si manung da amane ba ma se manga su ba hai ta de khandita she na ade de khade tagi wadi sina krishna sina ma chandra bali ki de lai ki ba ko ade dhala kwada radha sina ma unda chaog dra mai khudam chang dan do hai ba gi wa ne krishna da manu oina ja ba gi wa ne
1: koi na imasi gi bai da ta si u ja ba ma tam da su imasi ja du ki ma ti e wa chi yam phang gi ko
0: ka ko yam dai khade ha de ka no to ro i de ya na ma da ka no da tri pra da gi ka no to shil ba me da che phang da we
1: adu imasi o ja guru ka na gi ma kha da imasi je tam bi re ha ba da chum tang hai bi ram mo ma rak si da ma sai bu di khara pan bi khre ko
0: koi na he ha ro pa se sai gi da na sutra dhari ke khetri tom bi yagoi da na guru bipin che kalavati binodini minodini dile hidre da na kalavati jo je kal ta da le ri aba moina ta ra ga ga koi she dum ma ma kha da dum tam e sei na khetri tom bi sutra dhari
1: se kari ne ma
0: sutra dhari hai bas na na sei gi o ra ga ja koi na jagoi sha ra ga moina cha rom di sim pa pa e se chal ko
1: se o moina sei sa la ga
0: moina sei sa la ga koi di sakte ha ba
1: jagoi
0: di pa pa es di koi no art da phong do kwa ai nom na hai de na lo view da hai na moi da hai da na be se ko de acting du de ba dou de se
1: a de ima se de sai sa pa sen am da bro
0: ngam min dum i sai sho dum da ko ya ora ba ko ba dum da ko kan ta sa han ba su dum ya wi
1: o dum ma tem tem ta min se ba ta sai da
0: i sai ya ra de ma oi oi ne de
1: ma ya na sa ga sa ra ga si ma se jo sak pa ya wi hai ba ni na ma tem tem ma ta min se
0: khan de ta ge wi ne
1: da hai ko
0: ya hi ma dho jahi keshav mahabat kaitava dam rajanja kachalmarina virachana chumbana virasita nirana rupam kachalamarina.
1: Chapiri bai sai si kari hairi no hai bada sai
0: ta. Amoi Sanskrit hai ta de ko kane da ga sina. Koi budya ata de loina.

ngay hai ba sanskrit ba ya mdo de sha ya ba asya nu a hir jan khande ta gi shri krishna das na ka no de gi hing halak tre da sa gi man ta kun ja ko da le le u re halak was de da ra da sin na sa og da hai ben da mit ta ta ba ka ju de na jin ba da da de a de gi thabak da sun ngi khong gi ma mi du pha jan na le re sa ra na kamal da la da la tak si Tava hidea mundara, vai di. Kalakamba no hei neva, amo tori vanera.

ma tau ke haraba de pung ning sang na ko a de ma nang ma na tau ko do re thabok tu da kali no ha ba de ma mu ta na khang na ko tau ba ta ba ni da wo tau re ni ha na so pon tho tau bu na ja wo ta bu wo ya de thai ni ge ma re ba ge go sha ba de na ga le po sa sa ba du na te ba ri ti school college de ro ni khata na

Di hai na mga mamangjak ki bagi aigi manglanda aigi irai bak iramda masigi maramda aina mangjak ki ba manglandi ai khoi asi malem prithivi da lairi ba mioi ba kanglup na khundari ba mapang khuding mang asi aigi irai pa iramdam ni haina loujai aduga aina mangjarak pa manglandi aigi irai pa iramdam asida ai khoi mioi ba haibasna khundarak pa matamda ai khoi ase amaga amaga nungsi sana ba amaga amaga mioi bagi minungsi nungsina ba amadi saukhat pagi lambida khongjel da lamjen yangna chen ba adugumba awa ana leita ba iramdam ama oirongani haina aina loksing tazarak pa matamdagi khanjarak pani adubu miyeng asi isagi jahi yamak pagi matungina aina saukhalak pagi matungina miyeng asi khajitang pak sanne yangak padadi aigi mangjarak pa manglandu dagi khara na thairaga leiramle aikhoina angang oringa da ujarai aikhoi gi piklaba aikhoi gi khuraba miyeng de yangjaba da aigi maite gi society da karamna akhoina ujarak pagi haibabu mama mapa oidiba halaman sing siga macha oiba sing siga makha tha ba angang sing siga karam bari le sanda leina rakpa macha oiba sing na halaman sing na haiba inba amo oina haurakki makoida bebhar thamki halaman da noluk na chalai mane maku oiba sing da mau oibi sing na makok maru khumduna bebhar choronda ngak na chalaktana onthong na nungsina ba aying ba atappa society amo oina aikhoina angang oiringa dagi urai adubu matam gi matungina saukhalak pagi matungina ngasi ngasi aikhoina mobile da kari da tv da radio da mapalam dam gi saukhat pak ya mai khoina yamna nak nak uba phange mapam asida hairiba lam masida aikhoina lauga da bana laudra bagum ui lauroi da bana lau bagum na ui mapalam dam da lupa lakh lakh karor karor phangi ba mioi singna artist singna tauriba makhoigi saktam amadi makhoigi phije chaksa aikhoigi lair khraba manipur ima ibi magi matamba asida laibiri ba angang singna phije chakche ta makhoigi adugumba yamna laina lor pagumba ma ui masi akhoigi society ga di khara lapna bagum tawi aduga aikhoina ujarami manipur haibasi yamna ing tappa sanale bak manipur haina isai kaya da sairi kaya da saitha jabanina aikhoina ujarai manipur haibasi aing ba atappa nungsi chanaba na mapung oiba adugo malamdam amo oigani haina aduga amaromdam geng rubada aina ujai aina khanjai aikhoi miyoi bana prithivi asida mali masida khunda leitari base ishor haibasi na aikhoi gi damakta kaya yamna pungning thogat piba kaya yamna aikhoi gi damakta taubiba angak pani masigi damakta ngasi bawada aikhoina magi magunbu thagat jaba loi banai banatti ishorna pibi rami matam matam gi oiba seasonal food akhoi gi seasonal vegetable kaya ama gabukta kashuna ta bale kho marak tu da phau maru ma tharaga haing palak pa da phau charong charong palai uwa kaya sina haino pali kampoi pali akhoi gi damak ta mana ma sing da hangam ko bi maya ma ba akhoi mi oi ba gi damak ta mahak na ishorna akhoi gi damak ta asuk ga ma pibi ri base karam haina thagat loi dagi aduna aikhoi si yam nungai ba apik pa sanale ba manipur oina yamna nungai na leirong gadra lei gadra hai bagi asoba asa maga loina na ujarak pani aikhoi na aigi irai ba iram da manipur adu bunga si di laibak thi bana hai gadra sa khot pagi lam da khongjen yang gi bana hai gadra aikhoi gi jati singi oiba mukna ba nungai na da thok do kaya ma su thok la de misi mina kaya ma su ure mama oibi kaya na thamoi da kutum sudana teng tha na oidu na kapli lei khidra ba masa sing bu kauk du na marai bak thi rabi lukhra bi kaya na marai bak ta mu ba sandon thin du na phingo set na mapun si leli mapa oiba kaya na maleb da tharo maro onduna masabu kaugduna ningam dana kapli ashigu mami kap mirao ko na thallaba manipur ima aigi irai pak iram dam haibadu oirak labra haibagi thamo is da singna da bangam jadi adubu aina asa tau jai aina khan jai punamak ase hau graga ngasi di amuk khana oirak na bho na si aikhoi gi irai pak iram dam ase aing ba sik pa haiba inba noluk palai bak ama oirak na ba khoi khona mina si haiba wapham mas tham janingi aduga maikai amaromda amuk su pak chauna sanna yengsi aikhoina

gimapa oi gadara nacha di amina haki sen bidi wat kan ngai ge ning khraba mi oi bana ngai khini adumak ayuk nungthil numidang khenaba uroi uri bani mi oi bagi lamchat mahousa mahak nadi atai kanana udraba su pai du na chaningi ashang banung jabi iroi du na sananingi adubu oi thokpadi naira roi wahai asida ningsing bahaiba amabu changlibara lamyanbi aibi iramdamgi nasigi ngaikho ta khisi tasengna amuktang ningsing jage ngaikho ta khisi marup sing maharaj kumari binodini gi laikhal suna lenglaba wahai giri tu kayana humhallariba mayekni isheigi saishakpa mikon waheng bamgi khonjelda ranbir thongnana sairangbe ishei ahanba khudol oina lominasi

0: dong nari mi nai jari kwa temperature si kara wang dum lai ni adum na kan na mai ge ida ga sa ga dam ni ha ba hai ba di maning kara sa thabu sa thara su ma thak bu ma ma bu ka kala su na thaga sing kai rum thang ba mai ge ida dong an sa ga ba ma ya re adu yum de test of sala de mai sa dong ni kai na yum saron ge nai na ba halam sing na adum na tak pi adu na hai ba di ma du kang ga sa hi su pa kang ga lai na ba ning nong ju tha gi ma tam da humidity nong shi de yam wang ma tam chi mo na sup san dori ne adu nong sa sa ra ku ma tam da di ma than da kang ji gi na be mong ji chen bi adu de gi khara theng thara pa da yum kai kung na sa ja la pa adu ga ma sa sing shi gi tong an tong ma ka da lai na ba gi da gi hen dro pa yar ta ba da gi hai di lai lai pham lai ta ba chi na ma ram or ga phau kar pu du tham na ba na ba kan da tin skoi chal la ga sa ra ga ma kha da khai na na ba sa ra su ma nong da ko phai ka ram ba yang toin theng na ri se a si tau li se ne tin na ma ma nge da gi alam ta na ma du ma sa na ba recommend tau de wa chi na kar ga wai ta ba na ta ga na u na sa ba hai da na tau ra mi bre ma ko si gum ba sing da di yang ma da yang phuk son son ma na ti hai ja adu ga kai si su ga na pa ka dam ni na ta ga su yam sa ga dam ni hai ba tu lai te thoi do na mai kar ka riba phawdugi matung ina chinabang haktani khudamaina yamna pakna sareng khaladi phawdu wa khatana khoyi phut amani da loi da oi da chrupdi phut manga taru phogi awang bu ba ne ba khoyna a phaw tham nari se adu mathagi leiba siling du yongna yamna nakshna di leite a yeng changa ga khai ba yanla bi mongda nakan da paisan nar ga tawdi ni adu kana gumba magi di kot ani hum saraga kot amasi khapura cheng na sendo matung da madugi da ya mukson yangken chumse na ga phajna situ aga pura kang hala kan da phau akang ba mu happy ne ba hani lei ba phau da hapsen de ba ngasi ye khuye yam twin theng na ri ba phau jum hai na ma yam kon the phau jum gi wa si la kan da ma ma ngi gi de di phau jum da bi sang sia da pong mong mong da rank khale a khuye si anga ngwe ge da yu wo na phau khai yu khai yu na pang khai da khai adu wo ngasi theng na ri ba phau jum gi sang si yo da rank khale ma si a khuye na si gi sim bam chi da lei ba de gi mi na pang hang ak da na phau jum gi lei hi ba di khang de ba phau jum gi wa kan ja yam da ra bo ni ngi sia adu burakang na ba matung da dam ba kung khana kang na ba matung da phau sing si happy amasung banung gi do sing na na sing do adu ga huji ki sina ising si su pamuram ni na phau lok to ba matam phana ya wa lim ba gan nge ri sing le pa do na lom dai khorom dai ro ba sing adum tham me adu ga madu khaw ra ga kang han na su phana am kang han ba nga maroi ma gi sing bo sher kantian ji helani 21% bok le ra ni adu e di han le ba phau jum aba ni le ra madu na moi da marum kok san ba de yam lai na thok ba amasung phau jum ta ba gi sang sha me le
1: Hongleklib ba magi mawung se masig matang du uzana khajik tang thambi
0: measurement orna kanal hojti point haibasi ma yam kanna panare aduga mamange gi matam du na hanching du na haibi bena lam suk yam bani hain hai hojik na point na lapwe wani ko aduga point na sina mukhara na kupthara ga aidi yam pikhra ba pot ama khaki matam du da mamal leiti na khalam badu irai lain na pithok sin tawna ram badu hojti pikhra ba lam ma che ama na taga insi ama ni bo khanara ba matam si da
1: ปอยนะไม่รู้เสียงว่างไงอ่ะอะดุนะโลยูออนเดอะวอลฮิตปอยนต์ไฮนะเดอะอ๋อชินะอมวยคะกะงะไซเกลอรี่มาตางตัวอินดะปันจะนิมงคะตังทําจะระเกียไฮบิวงะไซเกลคุจุคลายว่าอัมสุอะเพนะมาฮาจิฮิบดอลอรี่ชิอะไอเดียมอินเทรสเลยเจลอรี่ชวยบะตะกีมากิอิซิงยูริมนี่
0: อะดิเกลอรี่กีนาบชิคังดะบะตะกีไซกีมะคาดะอิซิงดะเกียมไลดิเกซิคังดิอิซิงชิทาดุนะบิดะมะตะอิทวงชิกะยังวางนะพาดกะตะกีไฮบะเซอะงาซิดีมานะโยปาอะมะปูระกะอิทวงชิซอบซอบยาละกะทอทาดุกะทัมบะนิอะดุมะตะมะมะกีดะนะไลเตียมมานะนะเลเบลตอกระบะมะตุงดะอิทวงพาดกะโดริมะมะพัมชิอิทวงจะหานะดุมพาละทัมนะ mana ising si gayam tham doin nodi matung ina aduna mai yo ji khudon ama ani khudon thi do ni hena sa ye aina ma wan tham ja ba why have to di hena pithar pa na khudon aina long nodi ni ko aduna labuk ta akhi ising tham ba kan da khudon ani na tra ga ohum yam dra ba da khudon ama tham ba du di akhi ge machine mag na taw na tham ni na asai da kang ba yawi asai da na ising hen ba yaw ka doin ni aduna khudon ani sang tham ba ai sima

0: halang chingna yam tu hai bi an ithong ji mathak ji kak thala matung da makha gi lai ribadu da gi khar hengal ang na khoi khudun ani hengal na lai pa hapam na adu di ahing superman nong tar ba so ahing superman nong tar so mai su ithong du da power ga sa sa gi dori ni na mai ching ji phajna men den dor ga a tham ga dori ni simal lai adi atu pa man na nga si sungin chi ji na dra ba khulai matam du gi lori thangjo wa bi si nga si lo u ri ba mi sing si gi lori thangjo u lai ta ba imung si yam ma sing yam yam lo no lai ti ha jam na ti yam na niom sum na tog ja ba mi su yam na ma sing thi ngam da na lai bo po ni da a dei da lori thangjo u gi tho gi sa ang sa nga go ho na tho do le a khoi na lori thangjo u si na hai de pa ma hai de ga lori si gi a hin si kak do ri na ba lai pa sing che lai pa kak pa da na pi yau gi do ni a da na pi si gi ma na bo wa blade on a swoy bungami, napi loiki and the Adukimati Toy, Hainari never, Aduna, Adu Hire, Matunda Makal, the Gi, Lori Tongala Pumatanda, Lori Makondu, the Gi, Lokalaga Matu Tongadorim, Ton Bashida, the Magi, Lori Gi, Nakan Nakan the Gi, Machiki, Engel, and either the Chonakan, the Loina, Nakanam, Amasumataki, Yangi, Tankayam, Book Tonzalaga, Paring Dumalaniqua, Songi Ton Maluraga, Sonakan Yamu Ton Maganda, Magi, Nakangi, Sai to Mamusum, Yangi Tankayama, Lemo Tankai. Adu thola matung da amuk mathang amuk thongla kuna yang nakan nakan gi tangkhai ni gi tai na bam dura mathak tamu hapsal laga thol ni ba asuna lawri sikai dongai da ningai drim aduna moi gi si lawri da yam kan na hojik ti glyphosate na ayam ba na taka para kwe dichloride na kapaga na phi sing si ha laga ade ka ba ka ba thon na ayam win tok da na law sing yu bo khor si si yam twin thwe
1: yam nungai che wo ja ngasi agaspan infal ge studio da dr maitan ka shingbam thoi thoi hoje ji crop solution ko ka tel da leir bagi proprietor oi birivana manipur khunai da lo shingu da shijna ba chang wona ba khujing pathap sing haiba sing maram da ochana thambiram bagi tama jabhana na thagachari
0: ya noi je khurum jari
2: manipur khunai da lo shingu ba da chang wona ba khujing pathap sing haiba hiram sigi matang da Dr. Maitan Kaishambam Thoi Thoi Singh, Proprietor, Crop Solution, Kwakaitilga, Unaduna Wari Watai Sapa, Tamil Nari.
3: Tamil Nari, Chepim.
2: Tharam Puthokpana, Nongthombam, Roma. Adudi Ibungo, Tongan Tonganba, Tharam Kayamasu, Tamil Narabanina. Ngasigidamagtadi, Kungangi Tharam, Loisinjanaba Pungjasu, Yaurakli. Ichulipasu mu, Kayanaba Tawrasi.
3: Nopasu, Hanaba Tawjaragi, Chepim.
2: Kungangi Tharam, Tabiriba Singhbu, Ichulipana, Amukahana, Kurumjari.

lori ga dawra ba pun si sing bo khangu thak ta pikham na haliba lan mahaki ming khai bo muthat pangam bakana sulai kidrai lan na lairi ba makhai hingli ba makhai mama macha kaina bagi tengtha khol machil manau sena bagi makeup khol mapuroi ba lapna bagi nohik na khol loisin bakap nai ra roi maikei khuding da gitarak liba makeup mirau khol ahing baga sena khaina bagi tengtha khol ngaktani lanjadraba lanjadrabi kaya gi kham banai dana sentharak liba milu pirang sibu kamdauna di kaina ba sena khaina bagi chaina chaitheng ni natte haiga dauri malang sahum da aing ba ipom amata yaurak khidre ningtham mayuk kilikla tarak khidre nawa angang singi khongji gi khuji gi makol ta khidre lan gi mairina tamthira nonglaina mama oibi kana gi matam bak tagi macha apisak kana bu setuna khamnung asilam da bubi khrabada karam nadi oiroi dagi angawi